nakakap. Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

Ikaw ay pinatihaya. Pangit. O ikaw ay pinahiga. Ay ano ba nito? Ikaw ay tinaob. Paano ba yun? Pakitranslate naman ng ayos. Alright, teka sandali. Again, we're saying hi and reaching out to all our friends from Filipino Music Central in Washington, D.C. By the way, happy 7th anniversary sa mga taga-Filipino Music Central in Washington, D.C. Of course, we're saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin from Babe Radio. Then we're saying hello to Sexy Babe, yung mga taga-Love RD Radio FM, and of course, yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio 92.8. We're saying hello to Bitoy the Little Boy. Hi to Maddie and Adrian. Also, we're saying hello to DJ L. Hi sa mga taga 95.7 Desire Radio FM. Of course, we're saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin from Manila Wave Radio 92.5 Beam FM, and of course, yung mga kaibigan natin sa 101.1 Mix Emotions FM. With Bobby V taking care of things for you. Teka sandali. Dalawin nga natin yung GC ng ano. Andito si Cool J. Sino kasama ni Cool J dito? We're saying hello to Teresa Contreras. Cool J, asan na yung mga pangalan ng mga kaibigan natin dito? Sila Beck, sino ba? Yung mga kaibigan natin dyan. Ano nga yung ano yung pangalan isa? Nalimutan ka. That pala sinulat ko yun, no? Anyway, we're saying hello to Beb, to Patrick, to Belle, and Eli. Also, we're saying hello to Grace and Poche. Hi to Cesar and JR, especially to Mangorio. Okay. Also, we're saying hello to Ed

Uy, dumaan ka daw. Miss, pwede magtanong? Asan na yung magandang kasama mo? Pwede ba yun? Let's move on with more music and song. Galing sa puso ni Gracia. And I got a song coming from Patia right now. And di mapakali. Bakit kaya? Para si Kagawad lang. Di mapakali. Kagawad. Naman ako tanga.

Chinese nga, sabi nila. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman dyan! Yan! Palakpakan! I get a song coming from Michael Bolton right now.

That's what friends are for. By the way, we're saying hello and get well soon to Don and Jane. Tinurukan siya kanina eh. Nakagat siya ng pusa. Ang bira naman. Papakagat ka sa pusa pa. Asan na yung pusa na yan? Kagating ko pa yan. Pakainin pa yan. Pakainin. With Bobby V on the last and final stretch of March. Asan na yung pusa? Dami-dami mga ngagat. Pusa pa yung nangagat. Akala ko yung pusa ang kinakagat. I got a song coming from Kenny Rogers right now. Love Sound Syndrome, Bobby V on the last and final.